0: najituma kila siku, mwanaume najikaza kisabuni, kumbe nasaidika ndugu yo.
1: Pole sana.
0: Unazurura na mzee rika ya babu yangu, umemwachia nani mwana wangu nyumbani?
2: Najikaza upate chakula,
0: naliwa changu napata kuna.

0: magamba timunu mori kuto amani na kuzuru gate bende nana ya yo kinyo nyaluru yewale miyora miyo miyo marai nenga kajo kangane rumo
1: okega uti ya koro penyini imanini nyakwara gunda kapara jela jo wadwa miyo malini Bongo awuro pinyine ngimati nyakwara kunda kapara jela nyoba tabinyo male
0: Go
1: na nindi na nita ikumon no dake unge lokoyo donyo ta unge netu na kaya maraj
0: Yawa duwaru mano jupuzu kwa tao yawa Emanyalo konyi
1: na nindi na nita ikumonte no dake unge lokoyo donyo a unge netu na kaya maraj
0: Kano yu jopata emanyalo konyi ana unge wai Aunge nyalo, kumenanga konyi oge. Hey.
1: Na bendi na dita unge moru. Anigilini, kanya kadenge ginyaro chonyo chukute chamu malini.
0: Unia chile matorigo, unia chile matorigo. Yanyo vina, hey aye.
1: Na bendi na dita unge moru. Anigilini, kanya kadenge ginyaro chonyo chukute chamu malini. Na jomkure dunia ka piny mane pichame ngima maonge tabu madhano winje maber
0: Adori mano mana polo Uma winjo piny moro
1: Na jomkure dunia ka ni piny mane pichame ngima maonge tabu madhano winje maber Samaki Yesu taongero Damu bebe Tototo singi neko sadam Makati tima mabere
0: Umera Yesu tokini uri Awacho ni
1: Samaki Yesu taongero Damu bebe Tototo singi neko sadam Makati tima mabere
0: Hey! Yeah, yeah! Go!
1: Kanikela njeli na semu iwaku Tuna upongo ndara Haruwa koko mega jigo kwe Ujambu kwe umali
2: Nisu matiku nile Kata matuma mwako
0: Kura!
1: Kanikela njeli na semu iwaku Tuna upongo ndara Haruwa koko mega jigo kwe Ugina kwe umali
0: Kura! Kura! Kuto konjiga ngo! Kuto konjiga ngo! Kulot kuno tutao! Hey, ura!
1: Kanikela njeli na sembu iwaku Karupo mondara Haruwa koko mego jigo kwe Mose siro mongido
0: Kero kekna teno! Kekna teno! Kwa wana biteno!
1: Kanikela njeli na sembu iwaku Jigo po mondara Haruwa koko mego jigo kwe Mose siro mongido wako
0: Mera tukla biteno kono! Tukla biteno kono kwa!
2: Don't put it out.

manyo mare kata nga maonge teko to ngani mumumuvo imanyo era mapenzi era mumugode to era mumugode era kimoyuma sana mama era kimoyuma sana mama era nango mapenzi.